Dola. Kina kandola. Togol ba. Ayo to togol ba. Tol ba. Tol ba. Tol ba. Panayara. Lama panayara. Karang karang. Lora ngali ko. Australia peta ko. Kulima. Kandola. Kina kandola. Togol ba. Ayo ko togol ba. Mola ba. Panayara. Yabo panayara. Yabo panayara. Karang karang. Lora ngali ko.